0: Benjamin Eloi mi don ku je le canal FM be lu se mo je mi do gura mi le France ba ni gbanjira se ko amere le kame
1: allo
2: allo
1: fami agbe
2: fo ku do biyo
1: awuye
2: enu aka santo etro wa
0: mi ya me je lali
2: ape kaka mo le vitoro togbi
0: na nko
2: no pare fu mo ba mu aka sa se mo ba be gu ko ma reji
0: e wa ji kan gba so
2: ape no so lo fu wa de gbre
0: ogbra nuka
2: suwa
0: nuka tere yo
2: ai be nya le gbro la
0: ah ha o le gbro ah
2: e ne ha suwa re
0: le tro pa nko nto
2: e ne yi ka go me ba do gbe na no yin
0: mhm
2: kudo no via comfort honest kudo comfort e wan
0: mhm
2: nyen go be ta si ni enu a be at least kudo enu a dada o
0: mhm
2: e no e di o keke
0: mhm
2: ne so lo funwa re
0: e
2: ai o re ngba ti jora
0: ai yo ni no so
2: en to je nyere to be ya soro
0: ai bo re gbe no so no le be yan ba ko la menu am da adam a pe na ma o a pe mo adam
2: ndo gbe na do no keke
0: mhm
2: 12 yo am da he wa ho si o
0: mhm
2: tata francisca le en wa so fm
0: mhm
2: mari cristel
0: mhm
2: ju ku do romeo
0: mhm
2: bo am si am keke de yan yo am ro ngba bi joro
0: mhm mi de
2: to bi
0: o be le so le ina do no
2: mbe de suare hala
0: viene le suare jono nyon gwa
2: a un ba pa nko mo
0: la nyon o fo da gbe fo gba kudo la me senator gwi ka ko evelia